Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Azonwabisa umculo osihlalela wona amatikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahleli yedwa amatikela eradiweni. Kusiphelele lo emdini emqeleni. Danku.

lang yung kamalaming yala. Bobat ya fan ang yung kuko ni no mangani. Ganugun ko nang isoy. Ganugun